Oki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Friday ojo Jimo loyin. Thank God is another Friday. Gbogbo le be mi se mo so ojo meta ni omo bi se awewa alakoko ni ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isinmi lati ya simi mo bi wu Sunday tin boy o na ni oje the climax ni pipa only communion ti oluwa pa lase fun wa leyin ti Sunday o tun dosu mi. Now ojo Wednesday ti se ojo anu I fi se awewa ati ojo Jimo loyin mo kiyin tologun tologun mo kiyin teleso teleso mo kiyin loruko Jesu Christi eni to ku to si jinde eni ti oni je ki aye re ko pari e si ofo gbogbo le pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midire Market gba giti tun ni ilu Ibadan ni bo leyin omo Olorun wa ni bo le tin gbon mi eja ma bo ni bi pepe eja wa dupe lowo baba mi baba re eji pota bi koyinge ojo poke bi koyege ajiru bi okin Olorun to ni gbogbo emi awon woli mummy e ma bo e wa kunle daddy e wa do bale oni itun lojo Friday mi. Today is 21/08/2026 ojo kokanlelogun e wo mi ma osu elekejo nlo ba se kowe e nibi gbogbo eyin omo Olorun tin lanfani mo fe ke do bale ke yi ka otun ke yi ka osi ka jo gbe orin soke engineer e ti orin e bole ki omode atagbo mo tase nibi won ba wa e wo eyin oke tan patapata ni

0: e ki gbe ni baba mi mo dupe lowo re mo dupe fun ikan ojo kan anu mo dupe fun ikan ojo kan ore mo dupe ninu awon ti oni pari rin ajo aye won si ofo mo dupe po ka mi mo o se o jesu omo olorun mo dupe lowo e fun ore nla to se fun mi o se o se o se o se o se gan gbogbo eyan omo olorun ki emi mimo ko gba ope wa loruko jesu egbo eyin olufe nibi te dobale si nibi te kunle si mo fe ke se nkan kan wa kigbe baba mo je n wale lofo loni o se weekend fe mi na emi awon woli mo je n wale lofo loni jo fi agbara nla se weekend fun mi ninu ipa atagbara nla re in the name of Jesus Christ so gbogbo le wo ba ti se be wa yi ka otun ko yi ka osi jesu oluwa wa mo fe ki eyan omo olohun ko dide nle ni gbogbo bi ti e ba tin gbo mi eyin olufe sunday okejegbe ojo sunday la pari holy communion service ko komo gbogbo eyan e dide bi te ba wa na owo e mejeji soke wa ke pe baba alujanu ofo lara mi emi ofo lara mi gboro oluwa ina ti o jade odekunle epafra oni pofo laye loruko jesu epafra omo titi layo oni pofo gbogbo omo to jade lara mi won oni mofo laye ini mo ofo in the name of Jesus esa se ri nti won pe ni ofo oni mo ranse si ofo bi ofo ba seyan nti ofo mo sana o ni pe in mo wona be yin o se pari e sofo ni e ri n to sele si Naomi omo meji atoko awon ni adanu o pofu awon meteta awon opofu re ja ofu e se won so ko le ba pari e sofo na ni e gbadua adua meji ni to ba ti ni eyin ofo jade lara mi in to nso ni pe atofu atofo omo ya ni won e ke iwo emi ofo gboro oluwa loruko baba to ma ti temi mimo fi aye mi le odekunle oni mofo in the name of Jesus jesu oluwa wa are you praying ma ni e lo dogbon joko e ja se bayi ma e je nkoko gbe eje koko gbe oro tawon baba iso eje ngba testimony bi meji si meta olufe oni lojo friday bi bele ni olododo ngbadua le saju ojo ibi and sunday tin boy na lo li communion pogo se nje ti olohun engineer eje si di bayi ka mu awon oro bi meji si meta ka gba lojo awon meji si meta ni testimony ki n to wa wonu oro ti mo ba bo lanu ni rabaji gan
1: oruko temi ni duro dola ayodeji nice mo wa lati ondo ni oko ilu wa
0: ah ondo le ti wa bi
1: o re ti olorun se fun mi 2023 ni mo join ni comfort life mission mo si dupe lowo olorun gbese ati ekun lo le mi de bi lapo
0: gbese ati ekun nawo e bayi loluwa wi ofa gbese bo ba mu holy communion yo pare mi sit down mo dide
1: gbese yi won ko gbogbo irinse mi patapata awon ti mo je lowo won ko lo olomu mi sa lo sinu gbo yen ko si service ko si anything nibe ki se pe boya won le pe mi emi
0: okay you gan sa lo nu be ni ki won mo ba ri yin
1: be ni o
0: elo gbese on gan
1: daddy o lo si 1 million
0: we se 1 million le je e ba kuku wo gbo lo aji wo gbo
1: be ni o sugba ngba ti mo gbo ipe yi olorun tun aye mi se Olorun yi igba mi pada looto ori radio mo ti gbo awon mama na soro ngba yen nikan give testimony wi pe ohun dibons pe mama lo ni ko nso pe ohun fe dibons mo ba ta si mo ba kiss ibe
0: eyin na kiss
1: fe sir ijo keji mo gbowo bonds mi mo ba
0: bonds leyin na se
1: sir
0: aisha ohun lo bi je pe gbogbo igba to ba n gbo testimony mo la ti e daada mo je nikan ko distract e ninu testimony ti e na wa won la won gbo teni yen lohun se bonsi awon na ba pinu pe ninu gbo bi mo wa je mi no gbe gba bonsi yes
1: bi mo se ta bonsi yen ba ti ji laro ma lo bi pepe ma lo lorun odekunle epafra bo se po to ni ilu yi temi ni ko je number 1
0: sha
1: bi mo se bere ni yen mo bere lori rubber marun afigba to ya ti mo ngbe bag
0: ah bag e apo flower
1: ben sir mo deni to n gbo omose to n san 124 omose lodun mo sa bere ise iyanu yen sa bere were mo wa so mu ni wo olorun mo fe ra machine mi pada ki ko kan ki le ma pe looto olorun gbo adura mi bi mo se tun ta pa mara ni
0: iwu machine wo
1: machine ta fin raso mo lo price e mo wa ni ah mo fe lo ra alokujo ti sa ma raso ti temi ni emi yen bi mo se sun lorujo yen mo ba ri baba ba de baba ni se bo so wi pe new thing ni ka ma se mo ba ni ah mo ni ko ti sowo lowo mi sugbon mo dupe lowo olorun igba ti mo de bi ti mo ti fe ra machine won ni 150 mo ba ti wo ba po mo kawo to wa lowo mi mo ko 150 yen mo ko sile o wa dabi ala loju mi wi
0: e dara
1: se mi ni mo ri 150 fi san owo machine tutun mo wa den to gbe machine tutun wale ni osoosu kokan mo wa tu so fo olorun mo ni to ba ti je pe looto ni mo wa si 77 yi mo fe ma ri ami kokan ninu osu yen ki ma fi toka si wi pe nkan bayi lo sele nu aye mi bi mo se bere niyan o mo ba dele ni 77 september nigba birthday baba enikan pe mi o ni iwo omo e mo like e o ma nsise o de wa hard working dada o ni wo o ni bo se de lati church e mo fe fun e lowo kan mo lowo ni e lo ba fun mi ni 200,000
0: ah
1: o ni ki ngba ki lo fi ri ma taja mo wa wo mo ni boss ti nsise aye titi e sile baba ti so fun wa wi pe ka ma fi kan mu kan bi mo se mu 200,000 yen mo wa si church ni jo sunday saturday mo gbe ra mu kokko ti lo fi raja mo wa wa si church sunday bi mo se de mo raja yen mo ra awon materials
0: te lo ni material
1: en sa wo gbogbo aran di be yen mo ri wi pe won ran ko si iru kan be yen tan le to ya mo se lo ra niyan baba bi eni pe mo ni shop mi ni shop o iwaju ta ni mo tin dara gbogbo yi o ngba ti mo bere si se mo wa bere si tun ko wo yen jo mo lo da owo eniyan pada mo
0: e da 200 pada
1: e ni sa
0: e wo ja nle
1: wo ja mi mo ni wo olorun o se ngba ti baba tun ke o ni ka tun fi kan mo kan a tun fi kan mo kan mo tun wo kini mo fe tun se mo ba tun ni oya mo tun fe bata bata
0: bata bonsi nko
1: bonsi nlo titi e
0: te lo ni material
1: gbogbo e nlo
0: o nlo ti e to mo bata mo ah ah o ti sun
1: bi mo se nse gbogbo se yen ibi ta awon mo mi gan awon merin ni mo ni amere ni de wa ni aya institution bi wo se npe mi be mo rowo yo ti mo nawo si won mo ni a need lo eleyi ngba to ya oko to fi mi sile ngba ti gbese de to jaju patapata ti o ti eri temi ro o wa nso fa awon mo yen o so fun won wipe se ya e lo sesho ninu gbo to wa yen ni tori ko se awon mo mi go mo bi ti mo wa bi mo se nso yi ko se anybody to
0: se inu gbo le se tun wa
1: ibe mo si wa ba
0: ti o la address
1: 16,000 mo ma n wa moto wa ni every week ti mo ma
0: se sunday sunday le n wa
1: sunday sunday mo ma n wa
0: 16,000 le bi woko awon wo ni o ri iyanu awon ti oro aye won kala 16,000 1,000 le woko latoje debi ko ti e to be omo ki gbe yin ri na ni o lo se fe ko ni level bi to wa emi mo wa so e fi nkan mo nkan mo ti fe keku emi omo bi se tun wa mo gbadun yin mo
1: mo tun gbadura ngba to mo mi wa nu oyun first born mi yen bi to ti fe o fe lo south ibe lo ti salaye fun mi mo mi ohun ti loyun omo lemi o lowo si pe ko seyun o wa bimo o sugbon iyalenu to ya mi lenu ngba ti omo yen bimo daddy ah nkan ti mo se o wa ya gbogbo awon ebi oko lenu tori won ti ro mi pin won ti so pe ko si reti gbese yen ti le wonu oko lo ko si kan oko gan wa bere si soro buruku nkan ti o so si mi ri o pe gbogbo awon family mi o bere si soro buruku si won awon yen na ma suku pe sister won o se ru eleri nkan teni so ko se sugbon wa fi oro aye mi o wa fi ru loju mo wa nso fun awon omo mo ni comfort life ni mo nlo si o ibadan mo ti lo omo mi ni se mommy mi se every week let the man o ti pe mi lana bayi o ni mommy se tun lo church ni ah mo ni gbogbo likom mi ni mo ni gbogbo e lajo ma gba patapata
0: gbogbo mere ni ta fe se
1: lo mo ni ko si kan ti ma ti so fun olorun ojiji bayi pe wo olorun ojiji o mo tun do tun la mo ma gbodo de program mo wa koju si calendar baba mo ni mo ni baba olorun odekunle e pafra se mo pe mama la wa wo program e bayi kini e lo si wa loju calendar wa to wa be mo ni e wo
0: awon to mo time bi ta de
1: mo lawon ti temi kan ma fe ni pade mi o baba mi olorun odekunle iyawo baba mi be se fe ni pade daddy kan customer temi na kan ma fe ni pade mi kan wa ba mi raja o mo fe lo si
0: erin lagbara mo ri pade odo
1: mo lo si program Sunday o a de ya mi lenu mi te ni mo bi ma se ri owo 16000 ti ma ti so pe ma tu je oni bi ma se gbogbe olorun de ma ba mi se ni rorun omo mi loyun obi ma layo atalafia won o fo gbe be bi e olorun tu je rowo yo laarin omo yin laarin omo yen to tu ya baba e lenu wi pe ah bo lo ti se se daddy
2: ope mi ope yin ni ewo tun re e tun mo wo building wa
1: olorun ko le fu emi fura mi oko
2: eyin yo 50000 mama
1: ben
2: ninu oja yi oja si nbele
1: ben sir
2: bonds eh awon bonds wa
1: mo ti e ni bi bag meta sile bayi gan yato sawon oja
2: bi yun te na bi yun te lo ni magic
1: o wa nbe bata nbe mo ti fera kun bayi bi mo ba se nlo tori e ni ma se duro leni ti ma lo ni monday
2: e tun lo raja si ebi o wa pa
1: ben ni o daddy ebi o pa mi o koda ga awon ti mo tun fi mo ona yin gbogbo won na omi 77 na ndun
2: inu owo leyin ti mo wo
1: be ni o inu owo mo ti mu okoro mi lara daddy
2: mo toro baraki so ti gbo mo toro ki e fun mi 5 omo jo mi dada serious and wise member e mo ni owo mama iwa wo o ra mo to wa bi
1: amen je
2: to mo gbe wa mo ti ri moto tera e ti ma won captain laye nle mo fi ko flower o gbe nko yin le won to owo lo yin eyin olufe sunday o kejegbe o ye ka gba only communion ni wema ati ni gbogbo sona church a ni anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki bo ni agbara olohun o sin ti o ye ni ojo sunday tin boy now lagbara eni to laye atohun ni ojo sunday lei ko sin to le ye mo le so le je meta meta gan e kuku ti mo pe woli yin o compensate yin na ni sa gbogbo se nje ti olohun engineer
3: praise the lord oruko mi ni emeka ogun ni july tawasi church ateko
2: eko le
3: ben july tawasi 77 eni agbo program yen pe uma kan ni london ma lo ko so pon ohun je fa 10 million uma kan wa nu wa ki to it ohun wa ni 5 million imaki to 5 million own olorun for me 5 million
2: don fe you know 5 million
3: mo de son title me at the one church any ki ajare fun building ti
2: won se leyin
3: so 50000 mo de jale ki to ku enu premises camp won pe mi oni kan ta shit tele en no lo pe ah 60000 come me o 50000 mo fe di owo mo fe die again
2: e ton ti ri paja
3: e won tun se pay up e so ro pe awon to ko awon ile kan ku pe olorun ma surprise won before I got home I lost see I was see church ni eku Thursday in church no more by close to the church and get prayer that you prayer ton olorun to fun me under 7 million naira so and I really appreciate God ile meji owo ti mo fi po o ti pari
2: di dewe ko wa se bayi won bo a jo ngbadua ni mo wonu jebo jebo ase lo mi mo bi ami yo se do to ninu hall ati ninu ile ateyin te nwo mi owo te na tan le kan na owo te pari ile re to fi so do nbe owo to fi travel mi omo ye yin te le se ami o ye ba e ja pe ma awon meta e ki pe ma awon meta pe emi lo kan saju won joko Oluwa ni eyin kan bi e mo na billion bi en tin na 1000 owa leyin kan bi e mo na million bi en tin na 100 bo ba se wole na kan foke woni yes baba owo yo mo jade ni gbogbo n to tun ku e ri se e lo mo fi gbogbo ojo aye yin gbadun o ti be next
3: oruko mi ni Oluwatosin Adenekan
2: nice
3: mo dupe lowo olorun baba mi ojo clear papa arugo ojo mo dupe fun to olorun se nu igbesi aye mi ise mi ti bo lati 15 years
2: 15
3: iyawo mi lo nbo mi
2: nice
3: so n ba to ma n gbo program enikan lo wa iyawo ma n program kan lo a n gbo tetele enikan lo ko ma gbo olorun ojiji mo wa n gbo iyawo mi a ma gbo ti e emi n gbo olorun ojiji ngbo ba ya ma pa ti e ani rara ngbo wa ya to wa n gbo ta jo wa n gbo papo o wa ni program to ma n se n wese kile ti mi o ma lo mo ru pe ko sowo ani ma fun e lowo iwon ba to ba fun mi ko ni ka o ma fi tin ba ti lati alafara o lenu sonso tin ba ti wo derugbe ma fe serin de mokola tin ba ti wo lati mokola de iwo ma fe serin de bi tin ba nlo pada ma ni lati bi de gate
0: ah ah
3: bi mo se rin niyan ngbo ya yawo mi na wa join mi
0: na tun wa
3: na tun wa ti e tun wa leju temi lo ko miss program ya ara ara ibi ti mo wa nlo ni pe olodun tun wa sori la yen fun mi ombo mi o wa ni libya ni mo ka to lo
0: travel
3: o lo libya o wa nun ti hasan ko sowo mo ni program ta n gbo mi won na ma gbo olodun o wa nun gbo daddy gbo olodun se ran enikan wa niyan eniyan wa church wa wa se soji lati london bo se wa nun fe ran so wa mo so do yawo mi bo se wa ran so yen wa ni a so mo yin lo mo na mo mi lo mo ekere o na mo yin ko mo ni kan wa la bekuta second mo nu wa ni libya ede lajule to mo fi lo libya mo ni mi o mo mo nu ti hasan oni ka fohun number oni se o lo nse follow mo no play saxophone lo ba ni kin fohun number kin fohun number o sa gba number o connect omo yen oni ko para si nigeria ko bere wo flight o la ti send you 450,000 si account wa pe ka send e somo yen gba to mo yen para si nigeria ma yen ti para si london gba to mo yen pa o tu pada de oni daddy ma de gbo mo lowo yin o mo na lo wa fun yin wo
0: e ma mu lo
3: bo se bere ise pelu omo yen niyan o sa to ise yen won to ise yen lati uk long ni country bi ta ti ma sise awon lo wa nse interview fun o mo se pada wan ko lo se embassy ko passport e lo won sa fo mo yen ni visa 5 years won ni o le wole
0: o le jade
3: at any time so ma yen gba to ma yen sa ti wa ku owo ni waju ola ati yan o ma yen lo so gbogbo owo omo yen ti wa ni uk lo
0: olunlowo kan to le ta e bi owo ni mo pe iwo le be travel jesu ni emi ni ona otito ati iye mo de ona si eni ti mo sileku ti o se en to le ti eni to le ti ti o se en to le si gbogbo eyin ti irin ajo nbe niwaju yi eyin to je ifi olodun ni fun aye yin gbogbo eyin te be travel out bayi loluwa wi ki ona ko si niwaju dai e wo mi testimony se se wele wele gbogbo eyin odo jesu e ma mura ale convention yin next week ni ojo ose ti nbo lati ojo thursday friday saturday lagbare ni to ni aye atorun ose ti nbo lohun gbogbo eyin odo jesu ibe ni weje wemu gbogbo ojo mete tata wa nbe bi oluwa se nbe ati ni gbogbo sona church gbogbo eyin odo christi e ma mura le o is our youth convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye arise and shine your light has come convention 2026 nibi to ba wa o se ke baba mi ma je nku lai lapa o didi amubo lara mi ja bole lati iseju yi lo eyan omo olodun njo wa je mo pe orisirisi amubo lo wa amubo kan be ti npe ni amubo oko e ta ka seyin gbogbo eyan omo te ti mari mo ma won kan to je wi pe won ti loko to meje won ti ni to mejo won ti ni to me okan la sibe ko si kankan to duro lowo won e wa mo to ndun mi awon okun ya si mo ba won sun o lo fi je wi pe gbogbo eyan akobi mo fi adua re si awewa akobi omo gbodo gba pese pese adua ti mama re ba lanti won pe ni amubo to ba la koja njo je mo pe gbogbo awon okunrin to ba mama re ni ajosepo ni won deposit awon kankan sinu aye e igba ti o ba bi akobi omo iyen fori ru ogun bo ni so ti o ba le gbadua gan awon akobi asimo gbe aye to ne won ma gbe aye to nira won o ni mo to fa ki se pe iwo lo dese ohun ti mama re ti la koja lo fa amubo oko awon kan be amubo omo ologun ni mama kan wa sinu church nigba to de o ni woli e gba mi e gbadua fun mi mo ni omo odun melo ni yin mama tori bo ti dagba o ni my age I am 37 mo ni 37 ni mo npe yin mama o ni mi oju be lo o ni nkan to se mi ni wi pe o di igba mesan ti oyin o bo le lara mi nti en pe lamubo niyan o wa so nkan to pa mi lekun tese mi fi gbon o ni oyun yen ijabo afi igba to ba pe osu meje o ni mb o ni mo mo bi mo si ti bi mesan ru e so in to ti jabo lara re ti ni igba mesan o ti je o dagba ju awon egbe ori e lo ka pe won omo jabo iba ti ni omo mesan le mo ni melo le wa ni le o ni mi o ni kankan ope lo pe adua ni side ona mona tan lo ti yoju se mi gbogbo eni to n lanfani ati bo mi awon kan be amubo ise ni every blessed time ti on ba ti koja lo ise ni sa ki se ru to birin amubo oko ni oko meje lo mu to bo mo lowo meje jesi faye le loju emi e ko to dipo na koja lo lai lapa eke emi e se jo olorun emi awon woli je nlapa eni kan ni woli ki gan ni faru awon amubo bayi mo nbo amubo kan be ti npe ni amubo oluran lowo amubo alaanu nigba ti awon alaanu ba yika eh nigba ti o ba fi se die si won kan to nawo si ni won ni ma lo tabi ko mo bi o se lo ipa ti eje yin ope lowo olore ipa ti ejo olore ope lowo eniyan now gbogbo eni to nlanfani ati gbo mi ko to di pe ma ma lo ai mo ye bi adua to kunle ta awon omo olorun fe ka se sugbon ta ni anfani lati gbe yewo ma mu enikan si boya to ba di ola ko mo se bobirin nikan ni nlanfani ati ni amubo imi to nbenu bibeli be in fact bibeli jinle ni en ba le ka ti olorun ba ji oye o wa mo pe ijinle kunu bibeli amu obirin mi na to na ni amubo iru to birin yi now gbogbo eyan omo olorun te ngbo mi ni bikibi to ba wa mo fe ko ya tan wa gbe owo mejeji soke wa kigbe eyin oru amubo lara mi wa ni jabo le loni o didi o fa mubo jade lara mi toro toro lati seju ilo olorun tu mi le eyan omo olorun ara nti mo fi nso nipa majemu ko ba jesu olugbala wonu majemu leleyin o awon ti mo jesu gege bi oluwa to olugbala awon nikan ni won bo ninu amubo gbogbo eyan omo olorun te fe san idamewa ati ore je ngbadua fun oloni mu idamewa e lowo je nso tele si ka le se program tola o mo sese nside ni na idamewa soke olorun emi awon woli mo so tele gbogbo eni to fi idamewa awon lele loni lati fi te si olorun si waju ofa buku ti an pe ni amubo jabo le lara won lati seju yi lo ategun yi pada nla ko fede mo wa so tele ni bikibi to ba duo si owo otun da lowo e mo kini account number church 2017 4290 47 2017 4290 47 2017 4290 47 Comfort Life Mission International ni account name First Bank bi yin o ba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade na gbogbo eyan omo Olorun e ja side ise awon apostle loni nibo le tin gbon mi ise awon apostle la ka laaro yi Heart of Apostle chapter 1 titi wo chapter 10 iwe ise awon apostle laarin ojo meji si meta pari yin na now gbogbo eyan omo ti won bi ni oni today is your birthday kunle nbe yen ojo re ti e da mo gbe owo soke gbogbo eyan omo ti won bi loni anu alailegbe iranlowo alaile eniyan mo ni ko dide fun olaye amubo wa wa funke ni igba meta mo ni ko ja bole lare o ni ba won bi aye amubo in the name of Jesus happy birthday long life and prosperity gbogbo eyan te mark wedding anniversary yen kunle mo pawo po leyin lori loni igbimo okunkun lati so ile yin daworo mo ni ko yadanu lato ni lo ile yen ko tutu bi omi ti won pon laaro ile yen o tu ba yo tu se e siri nkan to ka si in the mighty name of Jesus oko oni mamubo aya aya oni mamubo oko happy wedding anniversary gomina wa iwaju ni ope biti mo resi loruko baba to ma ti temi mimo iwaju ni ke mo lo oya yatan gbogbo eni to ngbo mi yatan ko yawo wa yawo wa yatan wa wa ke lati seju yi lo amubo fi mi lorun le enikan ni woli mo fe ba yin soro mo fe send the testimony mi ko loud bi oba loud ni gbe o e wo number yi 08081 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you